maka kami kuit na sa brain ay dun bito si nila kaya may kiling ako tangawa ako kasi maniukan is pagkat ka mawis ko kasi mani mawis ko man rita ka mga nakakait sa upi ngayon at ang amsakunag ang lisa ka mga sadlang na luting sa piyuit sinit. Tagwam ta ako sa kaktaman na kingan piksu ko. Kanak na sa kakting tumawis ko na ako. Ta ay kwang kukulom ta ilait ni nasuswam ta sa tamman yang naswam ta. Tagwam huwi kanak utsitin kasunga kwatin. Ako magngan kapinga yun ukot. Mit kapeh pukin natin iso uyoksik mikin kami. Ako na mo ignalis rin kanrut swang akwadin. Ispat, ispanik. Kinakulutin bigubit. Kain aksakak suku. Ukot mikilingut anrut at bifkanak. Nakasakat bifkanak. Uso ko naksu ko na itkapis dutin. Uso ko nak nga itutin. Dawam. Espanik pinriling akpat. Ukutan na kutara it moris ko rakufki. Nutan si uso ko naksikfa. Tuna kakwat na ilumun ang niksa itlahtok sumikling ako. Makarait siya ito wakakami. Ang udit magut mayaktakaluting bisu tulit mikcara ang kami ang uksoya. Ang huta ni kailu ni piyokak kami. Tangit kasu ang lani yuito. Doak yung kami. Takkan kwatin to ay mukis kumalu ni kais kanis mukis kumalu kupea kami. Nuttan tangit kamanis tlahtoko. Sagami kun supio atuluni. Huingat do ay nasun chukuyutik lo ayuku nagpillama. Nasun risk ngang kato ilaksa kakatsanimun. Uni chut kapista ikhnani angudat madrun lun. Tagwam makali suki. Unno akumi atakumi. Chakhlo am nunas ng asimnitam mani. Siyon nga mapea nga kakmakuktakam uyog maani kufiak ng kaksik nga to. Kawakto ka kasi niya ma. Matnit kata yukta sa kaksim kufiak takaluni hatwa trak takaluni. Makutwa nukakma ilait nang umafk natin. Kaya tamis lukin na ufkat kutin iluki. To ay taukot ang lisam ang ud. Salarit suyo dilat pulisa ulutin samakamang su. Ay pang suyak sit at taw sa kapik sa doktawam na slaka. Kwatin to ay mikilingok. Kaya nga akitulan at tiksaka. Ang litsak din. Tagamilu ni kais toakan. Aksik kapagal nga doon ayoko. Tagkan kaniman na utuman rilingan. Makumako ni mukis kukulunin makumas kukuni. Kaniman na mukis kukunako. Sarami kunwita siya. Ahtaray ukto alradun so ayoksuni. Ang ligay ko na isutaw na ang ligay ni Chani na suya. Gusto nga una ko. Kwat nam kuy nga panik ko ko pisko ka kwat. Ikna si tamagot po yat soka lo. Po yat soka lo kitang wakpag na si. Tago mang ulwaw lo kitang wakak lo ki. Sangkatit ang ulwag dun. Kaitut. Ayo kutsit makutsangit ngulam ng so angud makut. Tagwam to ay kwat mo iskliw ni
англичаа мал жаллаагчүүтөглө тоайтахам морилгумафкнаани пиллхаагами аллаатууксаунат инглу фамили таагут биинаан хамхни тоай макут кифтигнахгут микиллингуут англиартулхат кифтигнахгу атам сайтайо кочихмхтүн кайлун англиартулхтин маниитсеккаат тарингинартиикуртаа таклигеэкангаан тааттаамка икаиутнерум иарлуку кааллакаартаа куяана.